Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

iyalinsu ba kuma ba makawa ne aka kashe su. Wasu ƙananan hukumomi da hukumomin da suka shiga ayyukan dawo da bakin hauren ma suna neman a biya su diya daga ma'aikatar harkokin cikin gida saboda ba a tanadi waɗannan kuɗaɗe a cikin kasafin kuɗinsu ba. Ministan harkokin cikin gida Leon Schreiber ya bayyana yawan mutane da ya mayar da su ko kuma aka kora daga ƙasar a baya-bayan nan a matsayin wani abu da ba a taɓa ganin irinsa ba. Waɗannan komawar mutane na faruwa ne daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali kan batun shige da fice a Afirka ta Kudu. Ƙungiyoyin da ke da adawa da shige da fice ba bisa ƙa'ida ba sun shirya zanga-zanga yayin da har-haren da ake kaiwa 'yan ƙasashen waje suka haifar da takun saka tsakanin Afirka ta Kudu da wasu gwamnatocin ƙasashen Afirka. Waɗannan ƙungiyoyi na zargin bakin haure da haddasa ƙarancin ayyukan yi, aikata laifuka da kuma ƙara matsin lamba kan ayyukan jin daɗin jama'a. Bisa sabbin alƙamlan gwamnatin Afirka ta Kudu, mutane 82,875 ne ko dai suka koma ƙasashensu don son ransu ko kuma aka kore su daga Afirka ta Kudu tun bayan fara ƙara tsananta rikicin da ya shafi shige da fice. Sai dai alƙamlan da gwamnatin ƙasashen da waɗanda baƙin haure suka fito daga cikinsu suka bayar sun nuna cewa adadin mutanen da suka bar Afirka ta Kudu ya kai kusan 178. Wannan korar mutane da komawarsu gida na daga cikin wani babban shiri da Afirka ta Kudu ke aiwatarwa domin yaƙi da shige da fice ba bisa ƙa'ida ba. Tsakanin watan Afrilu da watan Yuli an kori 'yan ƙasashe 16,078 galibinsu daga Lesotho, Malawi, Tanzania, Zimbabwe da Mozambique daga cibiyar dawo da bakin haure ta Lindela. A makon da ya gabata jami'an tsaron Afirka ta Kudu sun sanar da cewa za su ƙara tsaurara ayyukan da suke yi kan shige da fice ba bisa ƙa'ida ba da kuma sauran laifukan da ke da alaƙa da hakan. Sun ce sun kama kusan mutane 60,000 da ke cikin ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, ciki har da mutane 16,208 a cikin watan Yuli kaɗai.

Barkanku da dawowa shirinmu na mashahuran kayakin yankunan Turki. A cikin shirinmu na wannan makon, za mu yi magana ne kan kunefe na Antakya. An san gundumar Antakya ta Hatay, ɗaya daga cikin biranen gaɓar tekun Bahar Rum na Turki, da wani kayan zaƙi na musamman mai suna kunefe na Antakya, wanda aka sanya a cikin kayakin rajista na Turki tare da aikace-aikacen da cibiyar kasuwanci da masana'antu ta Antakya ta yi a shekarar 2006, na ɗaya daga cikin ƙayyadaddun nau'ikan kayan zaƙi da ake yi da cuku da ake samarwa a Turki. A wajen samar da shi, ana amfani da wani abu da ake kira kadayif, da ake yi daga garin alkama, cuku, man shanu da ruwan sukari. Ana yin kayan zaƙin ne ta hanyar dafa cuku tsakanin layuka biyu na kadayif a cikin babban tire, a ƙara ruwan sukari da ake so a kai. Girman tiren yana bambanta bisa ga adadin yawan da za a ci. Kunefe na Antakya yana da kaurin kusan santimita 1 zuwa 2. A lokacin cin kayan zaƙin da ake ci da zafi, ana sa ran cukon da ke ciki zai narke ya ja sosai. Tunda cuku wanda ba a sawa gishiri da ake amfani da wajen haɗa wannan kayan zaƙin yana lalacewa idan aka ajiye shi na tsawon kwanaki 2 zuwa 3, dole ne a yi amfani da sabon cuku yayin samar da kayan zaƙin, saboda cukun da ya daɗe yana canza ɗanɗanon kunefe na Antakya ɗin. Kunefe na Antakya ya bambanta da sauran nau'ikan kayan zaƙi da ake samarwa a Turki ta fuskar siffa, launi, tsari da yadda ake cinsa. Ba kamar sauran kayan abinci na cuku ba. Ana dafa sama da ƙasan kunefe na Antakya daban-daban. Wannan tsarin na buƙatar ƙwarewa na musamman. Ana ƙara masa ɗanɗano ta hanyar ƙara ruwan sukari bayan an dafa kunefe ɗin. Ana yayyafa gyaɗar pistachio da ice cream a kai. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmed. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.